0: o me boca la,
1: la boca de
0: Timu, o me boca la, la bo bo bo bo boca, la boca, la bo bo bo la boca. Tilu di kubele, kubele ku ku ku ku, kubele kubele ku ku ku ku, kubele kubele ku ku. Kumi ti ti ti ti ti, kumi ti kumi ti, ba di shoko di shoko, di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala ku kola kola. Bibi ko ko ko ko ko, bibi ko bibi ko ko kola, kola ku kola. Wala pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina.
1: Connect.
0: Na bimkina kina, bimpono kina, bukina, bukina, bukina. Papa kilima so, tama nafasi fama. Ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move na toka. Chololo cho cho cho cho, chololo chololo cho cho cho cho. Tama nafasi fama. Ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move na toka. Chololo cho cho chololo chololo. Papa kilima so. Papa que le masó,

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapo mfanaka, ha o kgole shapo da. Tshinogonogo ha seyo moo mo tshwisang.

Kani ngiboleke man. Khona la ngifuna ukuya khona wena man. Hayi. Hayi man. Uphupori.